0: Ah, FM, hello.
1: Hello?
0: Yes.
1: Yamuna Susi.
0: Abaiba YouTube chenyo ni yamuna enye.
1: Abaiba enjeto.
0: Yes.
1: Agati.
0: Ato ache we YouTube chenyo.
1: Mwange tukara agati ni ngane nubachi.
0: Ato ache naba iman.
1: Alene si gato mbasta karu.
0: Yes.
1: Kugulana karu agane evangelist lesoe.
0: Kungui.
1: Awa leni karu sukuratini wanganyu.
0: Kusochi kongu, kongoi evangelist karo, kongoi.

En kila betut kemwa gele chi ne gile ge kowendi ko wale sobenyin wale sobenyin ko kararanit ko chi ne ruwe ko wale kora sobenyin wale ko yait ngamun moigil ke onge ngeten chi tu gele ni tu le miten sibit ki gil ke tu le bagenge age ay boishet noto nebo atkan tu gul boishet noto nebo ke wal sobon ko boishet nebo kisuldaen magutik agot ko gile tab kenen ma mugu le birure chi ne gile ge birure boishonik chi bawo ne gu ko ngeten class bui age ay boishet ne gile wen ko gile irip chi tu lo visit irip chi tu lo Missing, ago kasarta ne geribo bisingu ko karano ta kod missing karibu sana chi tugu le ni tugu le imiten asibit ke testai kana nyingo bruce agwe kini gongo isusi ne gamutwe hkem boy queen kot ke tu coronet ne mi ne unetok yegi torori kila sucho bagwe kini gongo irusi ne garime

Aya ko sa inyo day kay sugar enjoy kay korway. Day kay sakit tama sa ko ale. Day kay sakit tama sa ko al ka sa inyo. Muy chugol limi. At inyo kamang nito na kaya mlan jika ibig yami ko miya ako yung jawa tungko niskobit kada sa ito ay ingi pa ginge. Ang tetutian at sa ginne pa katorore tagalasun at kape pertane ba ay ingi. Kiwa ang una ti kito tetutian ka sa inyo muy chugol limi. Ame jaga na isyo unki chongan ale jinin. Takoto mabig ka tau pik sumo kijaga kaya jagere takoto mangyo. Ece magat ki gaji tati tausan na ketukul. Ame jengu ni cita nega seta nyur tati tausan ni jotok inye na to minyoru na cengin. Inye na maraka inyoru bona sa koto minyoru tati tausan na cengin. Inye na na to mingyan soko ni ako iko seta nyoru tati tausan. I jutu status 74 ash laba toko iduga number 7. Ako ni parandu na inega ngu ni jutu pik sumo kijaga kaya jatoma ki gaja ketukul tati tausan. Ako mite bonas korang nyong jaga tu netum kunyoru bona si jutu duga na tak. Status 74 ash. Number 7 ka sa inyo. Kagiwa ya kaya sakupit kaya jang rapin ni kami jaya jok kipicho atok sumoge. Yep kwa batangu ni kukona parando na kapagya peso geta ke. Star 274 ash number 7. Ka sa inyo. Star 274 ash number 7. Namiji na ako ingi na ako ingu ni. Alin katako na mibig si moshe ki. Meja go ayak pig so go ni. Ameja inyo araka araka. Chep chep ito Star 274 ash number 7. Mamiji na ako inge nangu tagenge. Star 274 ash number 7. Age ni ninye inge naragaraga nyo. Star 274 ash number 7. Age ni pik somo kijaga kichungon. Chumagat kigo ajaga tukul siling ata. Siling elibuso. Chutungu ni kutkuto minyoro kia ketukul ako inguni. Kwenye nanotuna ajengi.

0: le bai bai taje fa mo ba mare
1: ka
0: ta ta ne go go ro mi je ni ni ato go ga nge to mo re to go mi ko go we ga mi ba mare go mo re wa ni ye go
1: Eh bomori.
0: Gidele ngo bai ganyo bomori. Gigo juice gume ngale mage mwa su kuise kelele ni ko amizeni.
1: Koe mage mwa ju ju ju bomori. Eh te bi ju ngale gala go bomori.
0: Eh gumwa ge lego go ganyo bomori.
1: Ko a go go ganyo bomori. Ko mage mwa go
0: unwa bi ke mwa go unwa ko to bomori. Eh mwa ala giga te kai gas la kwani gure je bete ga borogi.
1: Go go go
0: Tomara wa tano tira tira muri tano ina na kale gidi kina na kwe kule dinamba
1: yetu bomori. Legiri jilo ba mari mura jo abjo rono go ba mari jaba bendango. Kwa jaba bendano nyo ba mari. Kwa nyi ba mari
0: Kau mani benda, amanah seorang yang kau mani kau sosok. Anak kau mani mosi ni. Kau mani mosi ni tu bapak mari.
1: Ah, macam
0: apa? Macam apa? Isam bapak mari. Amo arwah yang bapak mari, kau mani kau tes kau angkau, kau kau mani kau kau
1: Aku ni jauh cerai, cuci korang kau wait bermori ye, suci bisu bermori. Rani ame betul ni mami kau wait.
0: Ah, eh, tindak suci kau wait tu bermori.
1: Tindak suci kau wait, tapi ni mai cerai mori na ni bermori.
0: Kau ada tindak mai tau bermori.
1: Eh, tu ada di bermori mai cerai bila mana tu ada cuci korang cakap mini cerai ni bisu dulu ni kau kau kau naik tu bermori.
0: Eh.
1: Ojo je tani ire ire to ire abi je ka ko duru abi je ka ko tor ko bir ko na to ko ju je bomori.
0: Eh, aku baru jemput kerja macam bomori.
1: Kene ja so mani go ari go le go bi ga ni tla tiro bo mo mo ge ro ko nye go mie kitabu
0: ah eh gi turdu ji no ba mare
1: inte ti ti me bo mo ri me le tu ki cho ki le u tu ko go ro ta ju go ri ngu ni bo mo ri
0: i che la kwe ne mio su go jo mu go le ji mai le la nga te vin leis mai le mama ta
1: eh eh tu mo eh eh tu ne mama ta
0: eh go jo mu ne ni ti to ba mare si mu a gi ti
1: u ngo je ko ro ge ri ne ba ra ta so bo mo ri
0: eh Ingat lagi mata ke muka ngalik abrupt apa mari? Kalau apa mari? Dah ada di jalan nawan ni. Robtai nor ne? Hey, ni jangan jalan nanti. Kalau ni kita dah asyik, jangan lagi buat jodoh. Ibarat kita sering tu apa mari? Esok ni tuan apa mari? Oleh mi tu, jom aku muai. Oh, kawan lagi tu dah. Binuak jam itu nak guna kat air kafe sama. Aku muai ke lagu ke misa den? Eh, aku muai ke lagu ni kat Eropa ni mi Robtai. Songo. Robtai. Songo. Ikan. Hey, bantu ya bu ne. Ami ten gomye.
2: Ini dah pasti yo. Give me, give me.

0: Si se me quito. Taji FM, hello.
1: Hello.
0: Hey, Ba Mari.
1: Ani Ba Mari.
0: Le Ba Mari, nani yo?
1: No, son Ba Mari. Bo, ni, bo, bo, do, ngantan. I, a, ga, si, ngantan, ya, ni, o, do, mo, ho, do, po, a, u, nyon, o, mi, u, jo, po, si.
0: Kaki, le, Ba Mari. Kagil la nago miten nago miten ibile ko kje reriya tu gao.
1: Gini, bako kuro mkuro iti no no ngu kinyo.
0: Kagil la nago barake.
1: Kino suwa jeko gita koko kara no. Kima ki namda.
0: Maa kene na gwa tkama ati tida ya. Kwa kasi sekan chuna ya tida jine.
1: Gini, koko kiri anangia ko ibe tuku chuki jeweri koko jepo chuto.
0: I know nita no, ni kama pinta na I know.
1: Eh,
0: tu dabas con le bitago junyas. Goy junyas, akinye ba mare, junyas. Bagna network na meeting kama sta junta bo. Ba mare.
1: Ole ba mare.
0: Mwaga so ba mare.
1: Obodo lenji ni mo bi chuga an da junya si bo mo ri nde ni se ga gi wale mo bi te se wo ni bo mo ri le len des des ko janga
0: ile ge len gi te se ko janga bo mo ri
1: eh ile ile en go chuga mo ko ya no ni le len go chungo yang go
0: ki le
1: ji ba a ge ri ko apo mi tu
0: ki le ja we ri da junya ti
1: eh
0: ge ri ja ta bun ga gun ga Kagil la gogo medit dinani kagil la gogo medit dinani ki nyaenga
1: puro mere mi chenge jana ora ke pite no tingi da ke lopo tingi te jombo mori te sta pore ga put
0: kali ango birte no ba mari go birte na na ne luwani waje saite
1: le go le ba mari
0: eh
1: wolle majenge rusi be yu go ta bo mori ga rusi Aveno.
0: Komite ndabwa no ba mari, mie na tabwa ba mari.
1: Yo.
0: Anaigere tuka chika ka tarembi.
1: Eh. Ya ramako ku tan ko ta ko ta ko.
0: Kiga amane ba mari, bara ngana ri ga galle jona, kiga amane.
1: Eh gamman ni te ko, la ti ba mari, o tan ni no no ma ba amano se.
0: Eh. Kala ki zoma no ba mari, kala ki zoma.
1: Eh, ke para gitwe e ngomba amsini, ngomba amsini. Uma kwabe ku kata ko tambo yo.
0: Ara si bo mari, imaje utakenye mutena, imaje ko de tuka ya ngene ki so man man bo mari. Le kya ramise ma bo mari.
1: Bo mari. Uba ko ingo lo ni le ngong ki bo mari, ha ngene se le ban.
0: E go mi teje magi ko man ne, lakini ni si bo mari. Ya jesi ko ito bo mari, ko tienga tu chebu.
1: Manjero ata waisi manja omi jengangari kabisa
0: unata bomori kabisa
1: thank you very much
0: agita sagenga bomori agita ita sagenga bomori
1: oh ora
0: ngandala kasu wango ke lali ateninye
1: oh ginje bomori
0: po e basko tu lali at bomori tu lali at bomori
2: Hello.

kazo. Mangu kutiki iruwe kabisa bwana Tony Kasile ye kange tayo arwe bwana. Kange tayo arwe kabisa. Yani kulele mbi kabisa ye kange tayo kabisa tokiruwe. Ibari ye kawarwe kabisa kange tima na nyawarwe. Yameke watote tange kidogo. Gota abuse kye bunda bwa marienje blele yetu nkuni ya. Ba marie je blele to ngolo to ngolo ji ba marie to ne ba bendangung ne ba ine ne ba limba ine guru to ne ba marie de limba guru to ne enge de lego ndole nda sa benyine ne aga sa le miten go mye ga besa ya di metan olwele ka ye sa to skit sta ga guru ader ba ader ko ta express ye sa yo de ka ge wala de ge se ki guru ader no fire ogo ti ji ki guru ba sa ite mane ga ge ge ge ji ni nga nyi siri siri no de to ma ga I mo ji ni ji ai tunda siri no de to ma ga I mo ji ji nga ga ge lamba facebook ot ne ba ta ja fm ta ja fm official facebook page no to ne ba ta ja fm de ti o do de ke I ana ni ji nga ga to go te ne lamba whatsapp whatsapp kuno to de ba 0745 824 9